0: say
1: exactly 12 o'clock. May Tuesday 15th August 2026. Bi bi asse sa wo jebre di tie me e mo min so ya da gusu to aso mi ko bi bi a hu no mo be obi ko mo bi bi a hu ban o ba ya mi wo a je pa bi nchiye a je kura nya tie wi a je sa da we ni se ya da fufu ma jun ni e bi a bo a